0: free po yung Ethereum.
1: Hindi
0: na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hind